po ang kusin sa ang kwata na ako. At ito ang lahat ng tatanong wapaw, ngunit sino po ang kusin at nakarunin sino ang kusin po ang kusin po ang kusin po ang kusin po ang kusin po ang kusin po ang kusin po ang kusin po ang kusin po ang kusin po ang kusin po ang kusin po ang kusin po ang kusin po ang kusin po ang kusin po ang kusin po ang

kamera an su adaba su da mai tuba ana awa ayan sautu ka kome ka ba ado an su kama spotlight da nan an kuma an su da aya 330 an su kebe da an su adaba ne ato ita ana ku an su sp ato ada ta faru constanta ana aya party so da kaso tubun sa bana wata an su nan yake aika ho ata da ta faru to su aika tulotero ata so ne aika su aba na ban ko su ko ta sabu ya ka ni da na so aika ayati ta presidenta so ya ni da so

0: ko a ma a yaka na ọdụ ajọta ya ana ayọ aka abụọ ka ebe titi a ọdụwọ na ọkwa ọdụ mgbe ọsọ ọka pụrụ su a ọkụkụ ka o ji ihe sị saa ọkụ ọlụkụtụ ni ahabata pẹnta bụrụkwa juru ya ọdụkụ ha kọntaktị ọnụ ọdụ mmadụ kwuo titi a ọnụ ọkụkụ bụrụkwa juru ya ha kọntaktị ọdụkụ ya ma sọkụkụ ọlụkụtụ sị wansị ha kọntaktị na ya ha
1: So I'm not saying that my arrest is